0: Ojumayo, alafia igbega lo aro tuni ni bi gbogbo ti e tin gbo wa lati koni radio 101.3.5 FM eka radio Nigeria ti play koni ojo Friday ojo jimo yin ojimo oloyin jimo ojo kerin ninu osu kesan odun 2026 ka ba dupe fun olorun oba fun anu ti a ri gba ofe to fi ka wa ku awon alaye ti semi le o ti semi to je wi pe a tu ma semi eyo adupe lowo olorun oba awon ton wa ni ipo ileba na to wa ni ipo aisan ko lorun ba ko ba wa fi owo to won lara o o eji ara won ko pada bo sipo ko pada o je ki gbogbo ki o gba imularada adupe lowo olorun oba o fun ta bi gba anu la bi gba o ori ofe la nje a tori ofe ohun wa gba ladura laawo oni wi pe tubo ma tofu koni ka kuro lori wa enu ope wa oni kan o ma tubo ma ri ohun ta ma ma dupe le lori gbogbo ohun ta dun yi patapata to mi lagbara lase edu ma fi laja o odun 2027 yo ba wa layo ti alaafia ibere osu tuntun la tun wo yi ko lo shanu wa o anu ta tin ri gba ko ma tun fun wa lo e ka ro ma e ka bo ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eni a bo sede omo saliu loruko mi lori eto inje to okan gbogi ninu awon eto ikoni radio 103.5 FM. Nibiti a tun je ki eti yin odi tori pe kini o sese ke eyan ma eti gbo dini ta fi pe ni nje eti gbo ka ma fun yin bo se wa ninu awon iwe iroyin ti ijoba fon telu e ka ro lekan si
1: oda bojo ba yo asitari la kan le bayin to sumari owo eleyi to ba wole un olagbara ko gbadwa ta ba woju ago ojo ti lo ebi na ba ni kin fa gbo fun ni isin igba teyan sise
0: adura ni gbagbon
1: ki ta mo wa wonu emi lo ki gbogbo mo wa se ko mo gbo oju kan
0: ta ma dupe ore lowo olorun oba
1: be lowo olorun oba alawura bi oba to je wi pe o tun so wa de akoko yi oni na ni jima akoko ni kesan odun 2026 eyo adupe lowo olorun bakan na fun gbogbo eyin mumini ati mumina ododo ki wa wi pe aki wa ni ki ola ati ola wi pe assalamu rahmatullahi wa barakatu eto bi asa ti npe basiko jimo ba ti pe eje asikini eje atete sare tete ka lo sin olorun oba bo ti jenu oto aku ojumo jumo re ojumo ajo jumo dunu lo mo wa laaro yi lagbara oba bi edumare o pe ose na lo de yi lagbara olorun ati mi ati yin eleyi o ni je asemo fun wa lagbara olorun to aku ojumo o ojumo re na lo mo wa e ka bo sode to nje ti gbo pelu ba ti se mo ja awon iroyin ohun oyin bi apo ewa bi apo yere ta mo mu wa fun yin lo mu ni kon keyin lo si mo fe ti gbe awon iroyin ohun eyin loko kan jiji oya ka wo mo gbenu si la pati bi keyin lo si mo si la padi te wa e ka ro le ti te weta gba ni woli ibi te ru tomo ni peju wegun labala adura mo mo ba logun loko mi ojumo re
0: ojumo ire le kan si ki n bere iroyin aro ti emi la bo yi ninu iwe iwo telegraph to wa lowo mi ni o e o papa julo pele eto idibo gbogbogbo ti odun 2027 bo ti se n kole pin sumole ti gbogbo wa na ni a n gbara die e o ni eto idibo gbogbogbo leyin ti yo waye ni odun 2027 ni inu ero yi new telegraph ni eleyi wo to ni eni ti o je ajafeto omoniyan ogbeni Femi Falana sani o ma ti ketotan o ti so se ri idibo gbogbogbo to n bo lona ni odun 2027 yi won ni pe ke je ki o lo ni irowo

0: on je ka gba irufe gbogbo oro be gbo won ni pe kini won tan wa eh won ni bi abare ni so fun wa gomina ipinle eko ni ah mo ti so won tan wa ni won ni won tan wa ni o sun inu we in the nation ni ekun re ile wa laaro yi
1: o da lori para wa tan yi na ni eleyi lo da le lori o ninu we royi o nje ti gbo o
0: kini
1: eyi to je minister fun oro abo yo gagun Christopher Musa to won ni omo gagagagba to ti ja wa tan o to si ti ro awon gomina atawon ti o je asofin ti won soju awon agbegbe kokan ni ko wa won lati dekun ati ma fi ke alupopo yin okada lati ma fi sanwo fun awon ara ilu won ni wi pe eleyi gan je wi pe o je iyalenu fun awon wi pe bi awon gomina bi won se nso wipe awon se ironi lagbara awon mu iderun ba awon ilu awon wipe awon fun won ni okada awon fun won ni awon eleyi to je wipe won le mo fi sise lati ri daju wipe ri nkan rowo ri nkan iri fi mo fi owo mo lo enu oni eleyi ni ijalenu to je fa won ohun ni wipe opolopo awon okada yi n lo je wipe o n pada abo si won ti o je karamba ni agbesumo mi ni agbegbe ohun eleyi gan oni awon tin ni won fi mu ise won ni won fi ngboro ni won fi mu gboro si o Musa soro yi iyun lana ode nigba to lori eto kan lori kan ni amo maworan kan ni eleyi to je wipe igbese lati ri daju wipe nta npe ni iwa igbesumo mi ti iwa ipa o di ohun afiseyin egun fi soja kejado orile iria ni o fi die mule wipe se ri opolopo awon okada eleje fun awon ara ilu papa julo awon odo ni ipinle ko ayin ni se ni ohun tu lawon ti o je agbesu ni won pada ri ilo gege bi pe irise eleyi ta won ri ta won lonu won ni be ise so pe ise ranwo ironi lagbara fun awon ara ilu yin ni se ni idunnu atayo nbe iyun fun awon ti o je agbesumo mi ati awon agbebon nipa agbegbe odo yin o fi die mule to si rawo ebe awon ti o je gomina gomina gbogbo ipe edekun ati ma awon ara ilu yin ni okada gege bi nkan ranwo o tori kini opolopo awon je okada yi ni awon agbesumo mi ri gba lowo awon eyan won yi o eleyi to je wi pe won fi se osin won kaakakiri igboro ibi ti won tin se e wo iroyin o po nbe wo iroyin punch na lo ko ekun rere iyun laaro kutukutu yi
0: je ti gbo je mu iroyin eleyi lagbon eto eko nu iroyin punch na ni o wa o minister fun awo eto eko iyen dokita tun je osa ti siso loju bi awon kan bi won se nta iwe ibere iyen paper fun idanwo neko o sapejuwe irufe igbese gege bi ma karuru ati asemase ninu idanwo ni o asiso loju awo yi ni bi ipade to se pelu egbe awon oga ile eko aladani ati awon toro kan lagbon eto eko se kilo fun awon obi awon oluko awon oga ile eko joba ati awon ti ile eko aladani awon alakunwo ati awon akeko bi pe kini lati dekun iwa ti etapo si ala awon idanwo ijoba gbogbo fẹ mule pe makaruru inu idanwo he o ni igbile nigba kan ri lorileede yi eleyi to so imura sile eko to je wi pe won se daada ti won se takutakun lasiko idanwo ni o so gbogbo e o so di yepere o tori pe kini ni sure ni o ri ba kan loju won nigba ti won ba ri pe idanwo awon mura fun ohun lawon kan ri ni won ri lofe lofo yi e to wa mu ka won na ki won fa seyin lati ma se ohun ti awon gbogbo e o so di yepere tori pe kini ni se ni oro na ni o ri ba kan loju won nigba ti won ba ri pe idanwo ta won mura fun ohun lawon kan ri ni won ri lofe lofo yi eleyi to wa mu ka won na ki won fa seyin lati ma se ohun ti awon egbe won se oni orile ide yi ti fa aye gba iru eri won ni sugbon nisin won ni won ni ko ti e ni saye fun rara bo ti wu ko mo ekun rere iroyin eleyi na wogan ri iroyin punch lati ka siwaju si laaro yi
1: nje ti gbo
0: eni
1: to je oga agba ajo otele muye iyun Department of State Services DSS Oluwa to sin ajayi o mo ti fi ase kan sita o iyun fun ajo na apapa julo awon ti o je osise ajo na o lati dekun ati mo kopa abi lati mo fi owo osikun ofin mo awon eyan to ba di oro pe oro awa ara wa abi oro ilu ka so wi pe bi oro loko laya o je mi lowo o ya wo lowo mi ko tete san oko ati yawo nja e bota e lo mu kan tori wi pe e mo yawo abe e mo

0: to je wi pe o tun tin gbenu soke iyun fun igba ekeji lati bi ose kan seyin bayi o won fi die mule ipe ninu agbelewon eleyi to je wi pe won se akosile re ti won si gbe jade ninu we ti punch nibi ti mo tin ka jade laaro yi o ti bi ko si da tohun na si ko won yana na e wi pe ni se ni owo epo bentirol lo tun ti gbenu soke lati egberun kan anu naira to si ti gbenu soke si egberun kan ati naira ati okole ni odunrun din mewa ni 1310 naira lori jala kan bakan lawon agbegbe kan oni oti di bi 1265 oni o na tun ti se kini won ti be rakun ni apa ati beun oni wi pe opolopo awon ilepo ni walaba ati awon ilepo mi ti da ko won lokokan ijeje pe won ta ni 1300 to je wi pe tele ni o sugba awon na ti fi 10 naira le nigba ta won mi ti won fi 5 naira le ti won lori jala kan oni eleyi nwaye latari bo ti se je wi ni se ni won kan fowo kun ewo epo ohun gbon gba ti won ba so ni ebo nla kan bayi o na ni won gbe lu alaya to je pe a se mo se pe titi ka to mo ijumo re ta wa gan to si yo ta de bi wi pe a ja ni se mo wa idi ti won fi lanfani ati kini lati mo fi kun owo epo ohun ninu oro eleyi ti won fi sita niyun ni ati odo a egbe awon alagbata epo tirolu ati awon epo robi mi independent petroleum association of nigeria ati egbe mi eleyi ti won je petroleum product retailers outlets owners association of nigeria kini omo yo nibi iforowero eleyi ti won se pelu awon oniroyin o na ni won ti fi ipesita o iyan ba apapo lati da si oro na wi pe se ni awon eyan won yi ni won fi owo kun ewo epo tawon ba si ti debe tawon wi ko ti fi 10 naira kun won ti fi 5 naira kun akila won wa fe se bi won fi owo won ta won fi raja won ni o nitori idi eyi papo rile de nigeria ki won tete da si oro ewo epo robio ewo epo bentirol ele to ko jojumo ti gbowo lori si oyi punch lo ko ekun rere royan na laaro yi
1: nje ti gbo mo ti esaju ni wewe daily post na ni eleyi wa laaro oni pe ni so fun iko ipolongo eleyi ti o polongo ibo fun edupo are labe asia gbe oselu edc yen kenneth okunkuo fi di amule wi pe oro oselu ohun ni ki awon eniyan ma gba ti se igbedide awon esun iwa jebanu sako iko abubakar eleyi ti o je olidije dipo are labe asia gbe oselu edc okunkuo so eleyi nigba to nko pa lori eto kan lori amo kan lana ode yi ni o nibi to tin soro nipa awon esun kan atiku eyi to tun ni se pelu ti o tun ni orilede america awuyewuye won ohun o eleyi pelu olori ile igbimo asofin orilede america tele yen Jefferson as awon ise iwadi eleyi ti waye ni odun 5 ti odun 2006 okonko ni ko si ohun to jo esun papata eleyi ti won fi kan atiku o ni iwadi to waye ori oro na won ni gbogbo e na ni ohun ni o fori sopo o ti ko ti fese mule wi pe o beere fun tabi gba owo eyin lowo Jefferson o ni ko fidi mule rara bo ti nitori na ka won egbe oselu alatako ki won dakun ti ma tenumo ohun ti won ko mo ohun ko hun nipa re ni we daily post ni ekun lara ile wa laaro yi
0: nje ti gbo pe royin vanguard to jade laaro yi won ti fidi e mule ibo na ni keka gbogbo bo ti sele lati wa omo orilede nigeria oni igba bo ti wo ko mo ta ni pe o eni ti o je oludije gbogbo are labi ase egbe oselu party congress ndc iyun peter obi o na lo fi ilo isita o ijoba ati ajo eleto odibo orilede nigeria bi peter wa omo orilede nigeria oni igba o won ti e ni faye igba ke mo kankan mi yato si ibo eleyi ti won di ninu nbo lona to je eto odibo gbogbo godun 2027 ni o fi die mo pe gbogbo ibo patapata eleyi ta won mo nigeria

0: 2026 International Day of the Girl Child Symposium is proudly brought to you by Radio 1 103.5 FM, your number one news, talk, and sports station.
1: Ikilo pataki leleyi latodo awon alase Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN ti gbogbo araalu gbogbo nile ise adani gbogbo eyin te je oludokowo lati jina ketekete ti ile ijoba National Broadcast Academy NBA to nbe ni ilu Ikeja Federal Radio Corporation of Nigeria nse kilo kilo tori wipe a wi fun ni ko to dani agbaja kadi ni ile ijoba to je ti ile eko National Broadcast Academy to wa ni number 1A Adekunle Fajuyi Road Ikeja nipinle Eko ki ise futita be la o ya yan lati lo fun gba kigba o gbogbo enikeni to ba dowopo pelu eyan keyan boya awon agbaleta tabi eyin te fe dokowo kowo le lori eji na ketekete si ikilo leleyi latodo awon alase Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN pe ile National Broadcast Academy to wa ni number 1A Adekunle Fajuyi Ikeja nipinle Koko si futita tabi fulisi yiyayan eji na ketekete si o keni to gba o so fe ni ti o gbo
2: o de pada orinle o kile DJ Rick Daraya Olodo Duni, Ti Ilese Igbohunsafefe Ijoba Apapo, FRCN, Eka Ti Ipinle Eko, Pelu Ajosepo Radio 1103.5 FM, Gbekale, Fun Awon Akeko Ipele Akoko, Nile Eko Secondary, JSS, Jake Jado Ipinle Eko, Todun 2026 Yi, Oma Lawa Lawa Awon Akeko Ma Kopa, Ninu Ere Idaraya Meta Ototo, DJ Board Wa Lafese Gba Football, Ere Sisa Loni Ruru Athletics, Ati Iwe Wiwe Swimming, Fun Tokunrin Tobinrin Won, Papa Isere CMS Drama School, Ni Bariga, lo ti ma waye ife eye ebun owo ati okiki to rinle wa fun ile eko atawon akeko to ba jawe olubori lati fi oruko sile e pe Femi Taiwo sori 08023292640 leka wonuga sori 07038998468 Kelechi Bernard sori 08033506038 DJ Ray Daraya ile ise igbohun safefe ijoba apapo eka ti ipinle Eko pelu ajosepo Radio 1103.5 FM ibi ti a tin sawari awon ogun ojo ona
3: Nigeria bi eto idibo gbogbogbo odun 2027 se sumo o daju pe a o ni awon oludije to wu wa lati yan to yato sira a le ni egbe oselu ti a nse atileyin fun to yato sira sugbon ohun kan lo so gbogbo wa po ajo omo orilede Nigeria nitori na ma se jiyan nitori oselu ma se bu enikeni ma se alemo enikeni ma si se kolu enikeni nitori eni to fe dibo fun yato si ti e dekan ati ma to iroyin eleje tabi ayeso oro ki a ko fidi e mule kiri oro ta ba so loni le fa iberu ipaya ati iwa ipa lola Bákan náà, níbi ìdìbò, dúró sórí ìlà pẹ̀lú sùúrù, tẹ̀lé àwọn òfin àti àlàálẹ̀. Dìbò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí ọkàn rẹ ṣe tọ́ sọ́nà, bọ̀wọ̀ fún àwọn olùdìbò tó kù, bọ̀wọ̀ fún àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìdìbò, sì jẹ́ kí wọ́n ṣe iṣẹ́ wọn bó ti yẹ. Rántí pé ètò ìdìbò kì í ṣe ogun, olùdíje rẹ kì í ṣe ọ̀tá rẹ. Àwọn ìyàtọ̀ wa nínú òṣèlú lásìkò ètò ìdìbò kò gbọdọ̀ di ohun tí yóò sọ wá di ọ̀tá ara wa. Ìdìbò àlàáfíà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú rẹ, jẹ́ kí ohun wá hàn nínú ìdìbò wa, kí àlàáfíà sì jọba. Ìdìbò wa, àlàáfíà wa, Nàìjíríà wa, dìbò pẹ̀lú ọgbọ́n, dìbò pẹ̀lú ẹ̀rí ọkàn, dìbò pẹ̀lú àlàáfíà. Nàìjíríà yìí ti gbogbo wa ni o. Ìkéde yìí wá láti ilé-iṣẹ́ Radio 1 103.5 FM.